0: Ozone Julius Lancaster lo jungin dapat ko nga V isang Ozone rock and roll. Kamatan ko yung tutunan tinaw.
1: Kakal po do kiba agumu mama yung sumnimbah diti. Ano kaza simba diti sunday.
0: Insan po bago pa yung pabosod.
1: Mimpa pahit tatuwang ming kandi-kandi dong adaw. Kaya to ko da itin pa nga duvo kavo teko sadak dahan diti. Kaya to ko da kuko pahit kya. Tatuwang kuko kandi nung dong adaw. Kandi pulakis daw nga daw
0: kiba na kita minimba mo siminimba dito si Maza TikTok sa BFM nito mega di dinky alunting dito sigal ka
1: sigal ka
0: siga iba na kita minabos do nubagay ni teko siminimba do no kadit eh kahintong
1: I kahintong kada mo kon mo boss ano kada kinesyon nandis
0: tapan nga kiba padapan kabagudot ya dahil TikTok dito Dennis pino po ito yung kasunumin ba pandapan ka pandapan kiba na gusto sinumin ba daw nuti tuhun kabago
1: tata
0: kiba na gusto sinumin ba daw inumagi adi sud siko sisir kami boss sisir kiba na gusto sinumin ba daw gaong kabasanan matuino ka ay han natin no tapos ko nga minute masa do TikTok ya
1: iya yan na nikat binasi ko basanan ya kiva diti i osima beti ko basanan pan kay hada humozo ngam lagi di iti no panga kiva do minuot ba i osima diti
0: ano ka
1: ano nuot daw diti no di Jesu ka
0: no ga mega do nakahantoy do it piboy ansugan doy boy Dennis dino kadi o si Ma dito eh. Kamiyaga ka na po. Nga si Bao niyo. Tukot eh. Nang queen na.
1: Ba iti na bagya kalamasan kamatan gani.
0: Zaw sumimba. Sabab is zaw na no kakita.
1: Ano nakita do?
0: No kita da pinanaw di tambahot ni no. Pulokis ay di buguhoy do. Ming tanod da dombo na po. Kon sugandoy no na dati iteko bintang kamatan po dati sugandoy no di
1: sugandoy no di
0: mantaka na po di nga oso ko po ido aw po toko kladja aw po kladja toko dediti di aw po da izo nga

0: Zodi Eleni James Iziaw undok nga daw. Isay dati undok nga daw the town may no, Dennis.
1: Ah, ino na ino. Nung Iziaw isay.
0: Zo kopi isay ko zo undok nga daw dino. Nga, nda doon ko na po Iziaw o sumimba dino. Doon to kotong pa dami so buhan ko himo di timikot.
1: Pamusa na, pamusa ako paihan?
0: No, tanto no. Papamus na ko paihan. Isay dati. Isay o, undok nga daw.
1: Iso nga auso no kaya, isay dati.
0: Isay dati. Nga, iso po si Simba au no, nakahumbos din no. O no, kaso di si Simba na sundayit din no. So, ang uuot nga vimaza dito TikTok om nagidit sa WhatsApp sa BFM dito, Dennis.
1: O kita na po si Simba dito yung kagumuan na ko Simba, paintunod.
0: Ano dati ito? Gumoy, no, ilas?
1: Min papahi ito tuwong min kandi-kandi do nga daw. Sisimba na po diti nga gana ko sa hozo di pidik ganay?
0: James
1: Gando. James Gando.
0: James Gando. Kanik yun. Tikam. Tikam do modop.
1: Po ikam.
0: No po gya to tikam. May gya.
1: Kandi. Pahi na po nga. Ahab
0: yo
1: tinandaw
0: nga ina po nga tok daw no ge dong
1: tatubong kita di tatubong kandi
0: kandi
1: bigadi opulokis kandi
0: opulokis
1: mentu daw ingka
0: oho
1: jadi dong daw na gim deh ni sida do ani ti
0: komazon do
1: Pengopi hopi
0: penghopi by no penghopi di pentondugu
1: tapot itino pamazan do kemuhingan dekat niti atio apo muso do popo mitamit diti mika kasada do sebagi do sisimbah diti tikam jadi konsikan kuma tepinay ngabi mama yo suminimba ti da tikam
0: mhm maza tiktok dino nga mama ko zo om dari ti WhatsApp sa BFM gadi Florence Boy Jo nga simba ko tikam kabago ay elbot po ni bago nga tikam kabago tangko na bo ka
1: mazan po na TikTok ina ko paguhon na ko simba nga Evita
0: Evita
1: Evita sinuto nan di isay ti di Dalingking
0: Dalingking
1: Dalingking
0: Dinky
1: Alunting
0: Dinky Alunting
1: kiva pa isuway gumo ko sa iti minay day TikTok sikap di dito mahibong Audi Roosevelt nga otikar ka nakayo nagini otikar akon ka tikam kabago di Rubialo nga nasimbahan
0: nasimbahan na
1: ba tikam na ito pinay
0: tikam no na ino bonehan no sumeta daw bago kiva bago si batan ng tanto na daw min sunda ito
1: masi iti po ano ti papapulakis na pamusavan
0: po yung tanto no dadi kinangoto ko isa po zawa mo katapad jam ko pahutong pod minute nga ang audio suti abalto ni bo tadaw ba ino kokomoy nagira tadaw ka matan iti
1: say hozo
0: hozo di Daniel Bansatan
1: ah
0: kinangoto ko kamatan noikot na

Kalamazan kapanandakan kamatan noy kot navago. Kanaw sa ngobyan mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong ay bu luvong padam onom nasatan pagunsaba do ontok katahungapod om katahungapodam isa buhan kahimo luvong ay bu luvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul sa hinayad kaponjulan kalamazan dito. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan luvong ay bu luvong padam onom nasatan pagunsaba. Kamatan mga mot kisampuvan, mamalamay, pinungan.

0: Azota sa salok lama zanta daw ka matan tantu na daw ka penak na toko do ming tuis. Zikoy dating nekot no do
1: tomoy mo.
0: Dadi ino sinda kom nogi
1: alamay.
0: Ay no ka mana toko tanda ko dito daw ka lama zanta tinga lumamay. Na lumamay, lumamay nogi. Tantu na do tomoy mo na da tamang ano kay dasan.
1: Tapo, pihaw ha, pikuku na mo, ikano okay, mo, hoy.
0: Pikuku na mo, no, uha-uha.
1: Sadaka no. In the man, ganil.
0: Iba di ho, zo di George Isai, George Mojingol. Hozo bagya no bagya di
1: oiton
0: kotim na po kotim na po do toko ko di muhi na
1: katudo po
0: katudo po ngay kon ko bagya imano toko ko zo de kalamazan iti nga in ko ina po nga hobi binasi dado kopiso mo nga bido sabi bitang bahot de timpo timpo po nagido kaundangan dadi itabri ko nga video de tipo nagisom na gay do opusan na jam ko si Zam dado nga subab yan pa ito ko di DJ Connie
1: dari Simban Bosina.
0: Dari tumiyong bus may pay lagay dari Sabab FM pompos na tadaw bay no. Kana hibay kapso mo dari ho id hongkot ko sa noon toko tohong opod buhan ko himo diti
1: tumiyong katoho pa misa
0: om tanto no
1: tay mundukan
0: lamay miso mo tako dari ho
1: naikot binasi
0: dari pa digi so mo kapso mo tako bago tabi ko ngabi tabi tadaw ka matan pipabasan ko maradio zoo.
1: Yeah, insan po ko tabian tadaw tagal na kamutan ko masabi-abi. Dahil no ko pangabi kanahivay sa Babi FM dahil ginabo na ikot pinasi
0: aswa ako may mo pibabasan.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

Rongok ang ilongkaw rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiap intok men be mampadownload ra aplikasi RTM Click kapam magilongsor ra laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my.

0: Sabi ni ko, kabisa na nga natutuang, kabisa na nga makinangaw, diti ka sa limbahan na takaw ang takatuang taraw dat akadua diti. Kado na pa naman ang natulan dat akalima, diti taon 2000, doon na pa naman ang ya tapi nak kau mentok apa ilana? Bana di jam kesiam dona apa data tuang hiti ida pagun data kau. Ya tapi nak kau iso kesiwatan untuk adit data tuang data bana di ti. Mentok dot aku mian dot aku madit insanan. Tulun dot Islam mentok dot maganud kesiwatan. Mentok kemian dot sumambayang atau ke berdoa kat boros dot Melayu. Kepihon dot aditi. Tadaw dat arafah di tadaw dit abay na aman to kapailan kita pinay ko suwab nga mamaramay to ko diti tadaw raya Idil Adha aman to diti taon iya tapinay ko maya kasalimban TV 1 untuk dat pada diti nga ke katanod to ko diti ababayan sa lambay tulah doon ribu doon na pada manamam iya tapinay ko iti takbir mantok diti mamaramay diti tadaw raya Idil Adha mantok dot suabi diti tabi nikau kena wakin ang hatokau
1: Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillah

Yeah, terima kasih Jom Kasiam telah dapat mis minit ada tatuan tatuang insan po kota Bian mamaramai di tita da raya Aidil Adha amontok di titaun. Ya, terima kasih tika ngayon tawan na madibot maning garud amyampay data kapagawit rasam data sapo. Antakan ida punong data kuala penyu bofet keningaw om tambunan. Kampai no iti rahat katanabon tawaw kunak sempurna am lahadatu. Am kampai panagi iti kinabatangan am sandakan panagi iti wilayah pisumpuruan Labuan. Ya, kiguna toko tepine ko mangilaw pengkuro iti kangay datawan lebih pamantok dat suab ama maramay iti tadaw raya Aidil Adha iya nuridi kiguna toko mangilaw iti kangay datawan mantok dat mangilag komen dat akaligaganan teka antaban dati sabab dat rumasam ketepinay ko makalansanan dat asunong at kangaytawan dat aswab iti mantok dat asunong iti kapapamanahay iti tadaw raya Aidil Adha to ontok dat aswab nga papapanaw iti ibadah dat korban. Batu pindah kau sinding manta di Marcelina pinampatan di Ardi iti tupus om langat ku kenau kinong hot to go.

Adam na ko isang taka jam dato ko matalo may diti dati ka sa limbahan na binary ti jam sumbang na jam ko hapod amir record jam ko hapod 4 minute ay dato tuwong matam na ko iti sunday to ko untok di taraw dato binary ti yeah, iti sunday tapi nato di tapi na iti kam iti sundat na po daw nga iraditi sumunsoy na po basing nga marabarab tinay kaditi sumunsoy na po basing nga marabarab tinay iti sundat kumaduo manta dito pinay udi gorong na apat gakod amu ikaylo mamanaw kaditi gorong na apat gakod amu ikaylo mamanaw iti sundat at kumatalo isa sundat manta dito pinay Clarence Wong poing kakat otinan mansawan sawo po poing kakat otinan mansaw ansaw opo kaditi amba kumado kayo dito rohyan dot mumbal dot mamarat dito sundat ngamilo rumamot do antok dot banditi aso walu walu turu iso 24 turu apateka aso walu walu turu iso 25 siam iso.

Ya haran nanti pa malahwan na sedang man kurum ito iti. Hello, kapisa na nga natutuwang tabi na ay. Siyo amo agigina kumadi tabi na ay di matam na ikaw. Kumada kayo dito rumamot dati dito nga anong mila-mila nga insa duman tadat radio may aso na nga piramutan tako kita pinay ko. Alansan dot sanang iti piramutan dot telepon tako wantang dot bana dito iya Katilamot City sunday tako ababayan dot sunday tako gisam dot kapagulokar katatajam kapermiso datatuo badan amat dot maganda dito pamalawan na sumusot kago sinding manta di mas ni sumiran iti kulasa katitikay na o ginawa tako.

Ya, tapi kung mamasa to kami ang panitia pa ba nata sunday, tami titalo sunday, tantok na totoong lot ba na diti? Sunday at mandali tabi na iti kam sumunsoy na pabosing marabati na i. Amiti kumodo mandali tabi na iudi gorong na apat kakod amuy koylo mamanaw. Amiti kumotolo poing kakat otinan mansawan sawo po sunday at mandali tabi na iklarin suwo.

0: Ya, tapi kau itu pemalahan dan sumusut kagum diti. Hello, kepisah nangan atau tuang tapi nai?
1: Kepisah nangan tuang.
0: Ya, tapi nai isai ti.
1: Yo, John ni lunung bini, macam selapan.
0: Oh, mata bina John ni, hamba tu susunnya tu malah nama marai tapi nai.
1: Kurang kaki kesedih.
0: Sumunsui napa bosing ngak marab-arab tinai kaditi.
1: Mada bahasa orang Italo ini.
0: Amba, iti kuma dua gorong na apat gakod amu ikoy lama manau. Amiti kuma telu poin kakat otinan mansawan saw opo kaditi.
1: Oh, honggohit. Nerede ika saja na liwago na hanu tu garang
0: ano ga
1: ika saja na hanu ko na tu garang madari di lang ko
0: sumunsoy na pa bossing nga marabarabati nai kadite
1: oh so dapat gini sa hapot tanoy
0: iya nuno kadya
1: nuno magerdi. Oh, gede kare di tangga patako di bisa na pe tampi bulan di na.
0: Ba, ba pon si ko na ni tampi na. Ya na kena. Ba. Ya kon si kan ko mari tampi na Johnny Luno gamanta da sandakan di tinudi. Mhm. Ya ingkuro nuri ingkuro tampi na tako di suai. Ba itu sumusut kago. Halo, ko bisa nang ana tatong tampi na.
2: Hello, Jay.
0: Ya, kapisanangan itu tuong.
2: Kapisanangan lagi itu tuong dan dia selamat hari raya.
0: Iya, ingka lagi dia. Ambat apa ni? Ambat tu sesudah tu malah nudot mama red tapi nai.
2: Balan ku it apa tahakat kanga? Man man nepet macam dia di.
0: Ya, ama mengoro. Nuridi
2: umalan apa? Kang kuda ah.
0: Anu ga?
2: Mija kang kuda ah.
0: Ia tempat itu.
2: Ia gerong nama apa tak akan jalan memanau kah?
0: Oh, mija mija kang kuda. Oh, seduh pak aditi.
2: Seduh pak ya.
0: Seduh pak sunung sangat sunai.
2: Rayon pak.
0: Baik, kau rayti kau mai sah minti kau mata lo.
2: Ikelo aku di marah-marah pasti naik lagi. Suai ke di masawan sawo po pare dateng lan ku akan kendikirin seru igol di pentanam it tinanam mambilo itanak degan saw iri na to seru ko
0: amba bo mangora amba pon siko na den tapi nai
2: mabahin na ko na
0: ay na kana iya kon sikan no kumadi tambalot to ko ditino amo mangora amba dadamat at maganda diti pamalawan na sumusot tapi nai ko. It is isa sinding na takamatan mantadi moli alina ma jingle it is sunduan da kakotuan kritikanaw kinong hotoko.

0: Na ba ta pinay? Ang ba't si susunda itong malanod mamarat dito ta pinay?
1: Malan kulit. Kumatalo.
0: Iya, poin kakat o tinan mansawan sawo po kaditi.
1: Pamarat ko na pala kontak na nga Rumbio.
0: Oh, nakuro to Rumbio kati ha.
1: Man yalwad tulunit papa ni Rumbia deyo. Saya lagi na sama nari huwa ay baso nga meri na kakahipo din ng masawansaw.
0: Meradi. Iya, kung si kahanto narita no iti sunda di tabi na Clarence tabi na ay?
1: Na, pabagyan. Ampun si kono na kontak ya pabagya.
0: Iya, ampun ko rito ikum may samiti kumaduo.
1: Ah, panitang kambalutanin na na si Albia. Para na karait.
0: Amba, kung si kono dito pinay.
1: Amba, may galo po.
0: Amba, hinak no. Iya, kung si kan kumadito pinay tampulan, tunaritan daw iti sundet manta dito pinay. Clarence Wong, poing kakat o tinan, mansawan sawo po. Matapot na hot nuridi, panimbar daw dilo nga Rumbio ka. Bah, tabi na ikaw, dadamat dat nuridi, man ku alanay at sundayt o kumatalo dilo. Iti sining na sumusut mantad Nick Tudol, iti kisas ka dito kanaw, kinangot ako.

0: Tapi ni kau iti sundai toko antok dat tuang dat mana diti iso manta dikelarin suang diti nunga komyun dat ano simbar no di tepi na tampulan. Amiti sundai toko nga nasilih irad diti. Diti kumay so sumunsoy na pobosi nga marabarap tinai ilo sundai manta di tepi na tikam. Amiti kumay dua manta di tepi na udi gorong na apat gakod amo ikaw lo mamanaw kaditi. Amitis sundayt dato kumatalo manta di tepi na kalyon kisuang mingkawas asesuang minsiriba kaditi. Matap ni kawiti pamalawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay.
1: Hello.
0: Yeah, kapisa na nga natutuwang.
1: Ang kapisa na nga, nagidiyadi, G.
0: Yeah, amba tapinay. Amba ti sa sundet at mano umbalay at mamarait.
1: Ano ka gadit? At gorong na apat gakad ang mga kapanaw ka?
0: Yeah, gorong na apat gakad amo ikaw lamamanaw ka.
1: Ang ka bangko iri ay DJ?
0: Oh, nakuro to bangko.
1: Apat gayit gakad din bangko, di nga. Ay, ikaw naliw, ay kapanaw.
0: Mm-hmm, mga sudu-sudu po kamati di tabi na yun di.
1: Oh, idamara di haray walay.
0: Mm, kasarawan na pati nga. Oh, kadang-kadang dat harayid walay. Yeah, kasaron po nga idlabos do walay.
1: Tukad kan to no?
0: Oh, sadu-sadu po nung tukad.
1: Sadu-sadu po ke?
0: Yeah.
1: Paan pa ka to pagbusarahay la DJ?
0: Ba, punsiko na dito pinay.
1: Okay.
0: Iya, konsigan na kumadita pinay ayubog gaditi no di. Iya, iti panimbar mantan lagi diti tambalot toko. Gorong na apat gaka dam amui kapanaw simbar kuno po nga mija kada daw diti nga. Sadu-sadu po ta pinay ponsiko to minum balat mamaret. Iya, iti manta di tepi nai yatim. No nuridi mumbal dat mamaret diti sundait tokau diti sundat it kumaduo. Gorong na apat gakad amu ikay la mamanaw ka. Harohot duo hot panimbar di tepi nai yatim diti. Bonong ko bangku ka diti. Hamba it isa dit pain tepat tepinay. Mba, pun sikaw dia tepinay yatim. Mba, iti pamalawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuang tepinay.
2: Hello, kapisa na
0: nga. Ya, tepinay, ba.
2: Kadapo, kadapo.
0: Ba.
2: Ba.
0: Mba, ya tepinay. Isa
2: iti dansi.
0: Oh, ba, tepinay dansi. Mba, iti sa sun... Sunda tumalan no dot mamaray tabinay.
2: It apat gakod na ako kapanaw ka din.
0: Iya, gorong na apat gakod amo ikaw la mamanaw ka.
2: Ogo na ni tulon ni.
0: Oh, mamo imati.
2: Oh. Ogo na tulong gyo.
0: Amo i.
2: Ito kuno. Ito apat gakod. Mija nga akon.
0: Iya, mija nga akon ni mati.
2: Ano man no matid tapa waya kumato kasut tulun kasut matu
0: sedu-sedu kaditi ay tapi na yudi amba amu mangurap yung kuriti ko may samiti ko matalo
2: oh it magandang sumunsoy basing marabarab at ko
0: ya sumunsoy na pa basing nga marabarab tinay ka
2: ito matugit mo maraut dot wakaw.
0: Maraut dot wakaw. Oh. Aruhay na da nga sudu-sudu po.
2: Oh, sarun po kyo. Ba, musalahan ko pala.
0: Ba, pansikan na da, tapinay.
2: Oh, ba.
0: Ya, konsikan ko ma di tapinay dansi di tinudi. Ba, konsikan nagi ko ma di tikam balutan di minumbal dot mama right ambah sining da sumusut itu tapi neko mantan di Felix don iti kada noti lembusok kaditikan aku kena hotokau.

0: iti ababayan na sunday tamiti pamalawan na sumusot. Hello, kapisa na nga natutong tapinay.
1: Mga pila pakago.
0: Aya, ba tapinay. Ang baka gusto na tumalandot o mamaret tapinay.
1: Ika sa rin eh. Kala ka rin eh.
0: Aya, sumunsoy na pabasi.
1: Walang ako na manap may tayo ka rin eh.
0: Ya, sumunsoy na pabasi nga marabarab tinay ka.
1: Mamuhos na to ay kakuda.
0: Mamuhos na to ay? Ano nuhit mamuhos na to ay? Siyo amo agigin ako marita pinay di tino di. Atapat na ila mamuhos da tuay nga no di kunan mantak dat mamuhos da tuay. Yeah. Ponsikaw kumarita pinay John ni Lunog ka di tino di. Ambay di sumusot kago di tiyala o kapitsa na nga natutuwang to pinay. Yeah. Siyo amo agigina. Magalit amo sa nang kapete pero mutan da telepon. Ponsikaw kumado kayo adit nakaramot. Bata pinay kao. Iti sunday to ko sumunsoy na pabasing marab-arab tinay ila kumaysa amiti kumaduo gorong na apat gakod amo ikoy la mamanaw amiti kumatalo sunday at manta dito pinay kaliyon kisuang mingkawas ay susuang minsiriba iti manta dito pinayatim kago iti WhatsApp manta dito pinayatim kadito pinayatim iti pamaret daw iti sundet at kumaduo na po nga bonong nga daw sumindak ya bonong na mamanaw gorong na apat gakod amo ikaw la mamanaw pamaret dito pinay yatim nga bonong ka tumanod asangan iti sundet ito pinayudi nga atapot na ilo pamaret daw bonong ka. Ya, ambay ti pamalawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuong tapinay.
1: Hello, tapinay.
0: Ya, kapisa na nga natutuong.
1: Yokuha ko ti Bansi.
0: Ba, tapinay. Maka gusto na tumalan ng mamaret na naretan na ila kumado. Nalo, iti...
1: Ikuwali mo, basing.
0: Iti basing. Sumunsoy na po basing. Nga, marabarab tinay ka diti.
1: Mamusagot tuway, mamakaibot. Pais lo.
0: Iya, mamuhos da tuay, mamakai da pais.
1: Oh.
0: Iya, nakuruto mamaguna da pais katya.
1: Abis mo, pabasaran ko na po nga, mamaguna da pais.
0: Iya, atapot. Iya. Tumano dito, disa nga no dito sundat nga, nakatundo ko na. Ya, konsekan kumadita binay dansi bata binay ko itu sunat at kumaiso nga naritan no sunat at kumaduo nga naritan no nalu pada iti sunat dita binay kalyon kisuang mingkawas ay susuang minsiriba bata binay ko amu kunaman ruhangay iti sundait iti sunat dita binay kalyon pada nalu ambah sining na sumusot tabi na ikaw sa sining manta di Lana pinampatan ni Rosario Bianis iti au oku tumingkad kaditikanaw kinanghatakaw.

Nung patagwang kadat pangimangan na panindualan id karangitan kalaminan, pakyanon at panghupan niyampad rumamut, langkad manghup katinanan panghupan kanduan, teka itraitan talian kasi isa limo siyam siyam siyam. Hulit ako, talian kasi isa limo siyam siyam siyam. Sumikap umaid longkod krisis henti id walay pangbatan kaparintan. Makyanod paniligan tarawaraw mantad kaupisan katundunan tinimungan tulun. Paruputan kumad pulis o makyanod paniligan damot id balay pulis dito sa samok. Pakyanod at panghupan, patingkada pangimangan panindualan karangiton kalaminan. Iya, awi asang ulunan.

Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos to sa pong no kabani pagundite. Kagumuan magigian na titinapa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagid icon watas, watas iti pengayon italun hapod mapat kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapod mandam kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disan rahat di kagayat ginawa, it ay tutunan id tangad magigyan na kayanan na pagulodite, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Moid kakal agaros di kita daw, mga rajek karaja idualay do pahal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw mantal po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapi midya karaja, nipanaw pa naw, o mangulod file teko bo. Tumanut langkot kelidasan sang pamugunan WHO, hatus libu na hapod, gisom telu na hatus minit kaparagatan tinan dat seminggu dopo, nga kapangin kuri kesiwatan semakit, mantak na kawasan kapasian awalidas.

Kailangan ako. Papataam taikad mo ng kiyad dot pipiaraon it kawawayon dot milad o sindualan. Arwalan taikad ang gurit na pangad isa kasalaan edi seribad akta kebajikan haiwan 2,005 it miladan daon hatus 1,000 ringgit taikad pajilan au kalabit talo taon taikad gadua-dua dila.

0: Bonjour.
1: Katumadan.
2: 谢谢。
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
4: Terima kasih.
0: Bonjour na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa kano member sponsor ko. Ikatay ere. Bonjour ko. Kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan. Auto kawi okurakuro nung asanang takaw kumadulun suway mahusikod panghupan diyalo. Pansikaw!

Kada ka ondos dot moy pin kaaw dot liyot. Waig dit alabaw kapangintana dot aw takaw kailot kawayas haralam id etana taika kaligiganan dit koyanan diri kuhara dati tongkur dot waig. Harus latirik nga lo bida sonong dot lumuyung id waig dot liyot dit naramasan dot magisusuay at bahan kimia. Liyot, nadalaan kromos tukiharo a magisusuay rinomos, tayam, hom maninyot dit narulong dot liyot. Amahal diti, kapunutan na dathakod, nu mandiolo sa koo, teko, kokoto. Intang-intang matanak di kayo, kadapulago sa yolo, dat may pingkaaw, dat liyot.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamay ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ang bansa, itakalumulur am amparamay, apakapirot ra pan siluluman ang pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pan siluluman, amparamay rapahan sayang.

0: pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Suay intorsino nan salinit kolayan, sabah pono sinasuang sukan tradisi. Limo intorsukan tradisi na sungkay, apatin trahino asalo kasaw kapahilian kapan uoro kamatan. Rampanao, panabitan basukan hitu ika nahundo rekawi nu daerah. Ilo ondo maya rasukan hitu, mako mahunar tambalang pinunggul. Rapahuli, rampanao, rondo kaulayan hunanu sangulun hino, ansail ra intok wayan sinasungay am aluta. Ampalasite, rabahuli sukan hitu rondo aktiviti ahing kiyom. Yohino ampalasite krasusui. Amunduk rekalan, sukan hitu sukan nasihan bonsoy nunasuangan bersama. Sukan hitu pono nasaw krapahilian sukura peringkat antara bangsa. Ansapo, sukan hitu natandul bonsoy intera ulun murun. Sapuk rondo kuliamos huna nahing kiyom amuwe pantabu. Sepak manggis, sukan hitu na tandul intora ulun pacau ang dusun tindal ra daerah kota Belum. Nelayan no sukan hitu kiaton repat nu karamayan kono pahuatan. Kaulihi am ingai sukan tradisi takar.

0: Mon.
1: Oi.
0: Tanu membaza lu yang kedai di naikia telu ai. Nambo nehan pepadagang sida de punti ginawi bae no.
1: Bah, kano no. Nga miaga ko pen tutup piti.
0: Ai. Oh, koni. Oh, na hizudan pemahai di kedai daudi.
1: Oh, ya ya.
2: Basi, patuno ko ikot ko. Kawasa, ano daw sa kadazon dyan sa si Mimi mga kat di hokabaan pa po sa git?
3: Kopi bas yan, man. Aming.
0: Kopi bas yan, lagi.
1: Adi. Kasutong nagi da ahangga no hibang dito. Nung aw nga, kapagawit na talo may gada sasak, tausuban ng denggi.
0: Obo. Nawawawa, kuwid pamuhuminan sa mpaping.
1: Ha?
0: Mega ko kivano yan na sasak.
1: Didi.
0: Bah, mon.
1: Bah.
0: Izo mga kat day ti, izi ang mga kat doy inu pompon.
1: Bah, kano na?
0: Pinto na kano?
1: Bah.
0: So, duvo, tohu,
1: kakato. Nakalimin lang ka niti.
0: Namo pesa na niti, Mimi. Kabasa day ti.
3: Bah, di no, nino.
1: Pinagat ka bang papasugit niti.
3: Okan ka iya nang kukigab mga katkaban poposagit di paguhoy di untok minarizot.

Alala. Ish. Oh doi, oh gumuk pulita, no boboh pedi bagu. Adi, namban nanzo na diti. Ay. Iya kulita, pokoy na ay da suminam paping dalahan tabab bo. Kiba pada polis trafik bo, asaman na nga kukwo. Aw kabasa, mamaguno lahan tabab bo. Nung aw no apo-apo. Poingin tong diaw, om kabasa sa manon, da bogisan popokwasa, lahan tabab bo. Muntok nopo patsakazan di apa-apa. Itimpu manak kasakadazan.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Ka, pwede ko niya. Bono dito daminda do jam ko po do iti. Nung noyhan ko na may gadi tihinay, mugot na kita mo maguno zodok lita sundi, dadi.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diyo, zo. Ahad ko na umin yung dad.
0: Isiyaw niti ahong. Diyam ko si Sam taong apadminit pa si kami ng dad diyaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na kami na po sa namiyan dato ko naman manaw ka, no. Nung noyhan na gaya do sunod ko, mugot na kita mo maguno si ko'y kulita sundi.
3: Kada ko hodong, bo. Nobo po hodo kulita, itindahan nun diti, no.
0: Miyaga ko, ay hodo, bo, bo na po'y talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
3: Koy ho ko, no. O gumuko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto. Liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. O pangodi?
1: Ano vagu? O gumo no ko sa pangimbahasa, no. Bah! Ano ba gwenda doon, no? Ano, no? Mamanaw to ko, no? Nambanan to ko, no, diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

O sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimong takaw daw lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan takaw mamalamay kalamazan kamatan, duvongay bu duvongapodam onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan, duvangay bu, duvangapadam onom, mga mot pisampuvan, mamalamay, piyunungan.

Songyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso datako. Aw manutul tinau agama toy koin tutunan. Tumimung toko da lumamay, it sunduban pi saan om kipihumagan. Songavyan toko mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuway ta kanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.

0: Oh, mi hana hozau di. Kado nongo toko hozau di tinu di do kalamazan i poponsiko nga kada toko hivayo ko hidasan do sendi. So sendi toko minta mong do hidasan. Nagi ko mong higan sendi ya. Kadi hozau mantadi mesentius mak majaing. Pugu di nongo toko hozau mantadi Kristo mojito om nagi di datu MY Ismail. Minun nimpun do. Dabay nanti jam ko nom. Bay na jam ko nom po nom nom minit. Udah mo subab it. Pagudot ako tapin ay kungabi. Posik posik posik. Dung mo gumu. Ozo ngabi da mo musik. Dia sudah dung mo subab. Do tadaw koto huriti. Kado po nga bram tubuhan. Do kahi mo. Alamay di TikTok, alamay di Facebook di Sabah VFM iti mantad suk keningaw, mantad tambunan, mantad inanam nagi di Facebook izan di Dolores Asing do dayo hai di Victoria di Australia, Irene B. Mijil, Angelica Ojik, Dolphita, Dol Patrick, Jonius, Nancy Lian, Paulinus Gion, Florita Losobom, Rachel Binginas Jingle Botiol, Jerry Doy Lugay-lugay Ate Kopi Bosian Moylin Duinol Siping Awang Robert Berto Julita Magret Kopi Bosian Kumadia Zoo No posik ko no do Misupa Bodo ngusupab diti. Jadi tantu no pakibat diti tongoy kan ya. Jadi nombo Tomot dia Zoo nombo ko mongoy pengemot Tentara bay na Ato pasahan so gumud niti gumud Ato ko bay na niti mongomot mongomot nga mongay pongomot ay ho in kedis iya dati kanya dahil hongkod ko isaan o mina kami saran da kataho nga po dan kataho nga po dan miso diti mongay pongomot ay ho in hongkod ko isaan kedis iya at tata naikat binasya so tamay mo kasiman boss kadasan pam kanaw tiyang busto ko daw mamahis do ginapo
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix, kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kanaw sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong aibu duvong padam onom nasatan pagun saba do onto katahungapod om katahungapodam iso vuhan kohimo luvong aibu duvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanchul so hinayad kaponchulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himundok pibayan panantaban unduk nga daw kamatan luvong aibu duvong padam onom nasatan pagun saba. Kamatan, mongomot kisampuvan, mamalamay pinungan.
3: Kopi Bosian, iso i James Kandu. Kano mo kinungo ko simbahan, Boss Karzan, miyampay DJ Ben, noikot finasi, oswaw tomoy mo. Kano no mo kinungo ko.

0: Napangono o kapataundaan kapananakan lamay kamatan natatan pangunsaba duvongay bu duvonga podamanom. Pinayho ino di kumaduvo Vazon Montili datu seripang lima Dr. Joaquim Gunsalam kapas kubinakap kapantangan kuma di mohingan taga sa Pogon tun musa aman in Istana Seri Kinabalu. Minabos si Dr. Joaquim misada panogi panikon tinan kuasa papapanaw hongkod lamay kamatan natatan pangunsaba duvongay bu duvonga podamanom kinakapandino kituduvan na papoyho papanao kapanandakan lamay no komoy suvay ko maghahap ditun musa do popoy magon kapon tuban lamay kamatan ontok kot hongo pedomiso buhan kahimo id hongkod koisan KDCA Pinampang pisosomo do katinapaw ihuguan montili datu Suri Anwar Ibrahim ontok kot hongo pod buhan kahimo diti. Mogi ka kahwa babazan ko basanan om seni do nakapanaw o mamaso papanaon kampay no piboyan manususan dahil boss tina Piboy An Sugandoy miyampay Randawi Tavantang om Unduk nga daw.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
0: Abal iti sumahimbo mantad Saba VFM. Kut session sandakan minungukum na talungku om posuton o duvotuhun kakusazan kinayzanon kapas minangakun minamaguno do dadah. Nukoy magon do positif dada o duduvo dino kapas pinalisa o sobu do tiho. Niman ukumo di Hakim Roslinda Razali duduvo tinantaman dino i ISO do luyal om miyampay kiva kinahasaan haid do iisohi. Tinantaman Izuan Leong duvong apod himotaun tinalungku himotaun apod vuhan tumimpuun tadaw kinagakaman ko onom vuhan ko duvo duvong ibu duvong apod amanom. Miyampay insan posuton o midsibo kapagintangan na pulis so hinay duvo taun so ngayon apas po do timpu do jail. Itinantaman kibaw duvo kahasanan kapaguhu idsibo section padom himo bingkung iso bingkung e akta dadah berbahaya sa ibu sa mga tusimong apunan duvo di taun duvong ibu duvong apunan duvo om duvong ibu duvong apunan empat. Om itinantaman kumaduvo Abdul Rapi Abdul Hakim taung apod mapat taun pinajil da onom taun onom vuhan induvo posuton miampay kapagintangan pulis da duvo taun kiva nagi kinahasaan kapaguhu di tinantaman kumaduvo dino mentok hasanan di iso di taun duvo ngay bu duvo ngapod tahu om duvo ngay bu duvo ngapod mapat pinamadabahan pinapanaw di upisol mamamadawa DPP Yuvan Barathan. Mamaso no do umbosian olahan nasusot id project Panbonio package do bunga perhimo bindugan sukau id kinabatangan ka di kopisan kelajak tegazo do babay nati iso polahan inukap umuntok mo maguno lahan do polahan no kamoy pisosomo do ukab kumapad sa kasan ngabi di minsusodop konyab na ikinantakan kikila jam kohimo minsusubab konyab nasusot o sonbogizan dis doi dikinantakan kikila jam kohimo minsusubab di song panyap nasusot o sonbogisan lahan no kamoy nasusot lahan no kamoy sa sabab no do asam tasapaw di song kosodop kisom minumumbak songinan do kulita ay sonununu di papanaw kulita om novit kuminaday dhamin pengusapan kinabatangan mantan dino pinasawa mamamagunan lahan do tamay mo mingat-ingat moy do omohik mantan kohigaganan. Kaubasan mihang do rezeki patihambuson do magisusubay tinimungan habina kasong kapiyan na tadaw raya Aidil Adha insanakan adun Sungai Manila Datuk Hazem Mubarak Musa suminomo do magigizon o magaganu abal isi do panikon kumpulan sawit kinabalu pinapatunoy sa kaday id Cabo de Vargas kuma tinimungan media montok momomo momohogo kalajak do tiho dahil papabal kapayaan kuma dahil tuhun ngabi. Pinatunoy nagi sa kaday kuma magigizon ang tinumungon iaw koy mau idun no komoy. Ansa ni sino sa kaday no kanu mana kaday dotiho dahil kapataundaan manandak tadaw raya Aidil Adha dot tadaw baino. Dumunto da kapanandakan Raya Aidilfitri om lamai kaamatan id kapanohian da kru RTM id terminal bus Bandaraya Utara inanam Kota Kinabalu no kita da kay katan tuhun ginumuan mantan po da jam ko enom da dongo suvam guman mo isanakan sempurna om tawau kadi Arbain Abacho conductor da bus guman tiket i pinadagang maza online navi na bohi mantan po di ko dubong pandemiso buhan ko himo nakatahim. Id pumpusan kinongo zuvagweti tuho da abal mositi posikapon project kepondohian mangin sada in kota Belud au okunan do kepelintahan no kepagatan i kepo gundonok do ko tihambuson vinon ya kaniti abal mantad sabab FM abal na podingan nuho di Sharon Raymond mantad bogizan kepabalan ahal de babaino pindahin do bos kadazan di Steven Givino salam Malaysia madani kopi posian.

0: Asuaraw tamay mo.
1: Kalamasan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kano sa ngovian mikot id kalamasan kapanandakan talaw kamatan lubong ay bud lubong padam onom nasatan pagun saba do onto katahunga pod om katahunga padam isa buhan kahimo lubong ay bud lubong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamasan dite. Ombokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan lubong ay bud lubong padam onom nasatan pagun saba kamatan mga mot kisampuvan, mamalamay, pinungan.

Songyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na tako. Aw manutul tinawu, agama toy koin tutunan. Tumimung tako da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan tako mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Teman jam konom apat ngeperum tumi tadong usufab id pogun do toko tapi naik ko ngavi tadau do ko tohu ko dupo ngeperum tubuhan do ko himo au piumanan kan ya mega ka di songkoniap o ketimpunan do buhan ko himo om baino semo ka di bagu do kapanandakan do himu do kamatan dai ho id hongkod ko isan ke DCA dai pinampang do kayak pupuson do minggu diti tapi naik kau. Jadi kami pesan do dongus sebab kemarin semua ngabi tambahut do Sabavi FM diti id Facebook do Sabavi FM Jilta Margaret kopi pesan. Om I Haini Haini Tom Maureen Kinjau kopi pesan om tapi pesan kemakin do pengan ngabi kadi Maureen Kinjau om I Brother Jekyll Egbetu Severus Tating kopi pesan do ngos subab om ketepian do buhan kamatan kama makikinau ngabi manta dai bagak Bataan Philippines. Wah, naikot pinasi ako na para tako niti dahil id pagun dasam pagun tako sandi nga mantan na gidahid pagun na subay mega di brother Jekyll niti dahil id Bataan Philippines. Naikot pinasi katawanan to tamay mo na para pintanon nakasimpan tako brother I Maria Juhan Melkio Miziel Andang Lobinjang Om I Maria Juhan Simon Justin katabian tanda udah kamatan kadi Simon Justin itu kuma dari dimensinya Nicholas Steven July Steven datu om datin pertasi mukiau silam-silam jua tam Johnny Upin Lucia Bibi Mark Paul Buckley namsawa Bebi tambahut ngabi I Nancy Lian Charles Loginon. Nah, tamay mo na po do alamay dahiti in Facebook da sa Bavi FM ba o pagipason-pason ko no mangan ko ho, scroll kamay di dito yung niti matamba mo gumu no gida nga pason ba may na diazo dahil ako na hobi kuang hobi na gida iti in TikTok da sa Bavi FM ang alamay niti da miyampay magibaw boss iti id Facebook dai ko TikTok na Saba VFM ba om kano tumihan boss na makinangaw mamahis da ginawa kano ginawa to ko hozo magagagung mantad papar.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Nombo nabay tahong diti. Dandi daw jam ko podcam. Jam ko pio na diti.
3: Oo, bo. Kapo di ko niya. Bonu dito daminda do jam ko pod do iti. Nung noyhan ko na mega diti hinay. Mugot na kita mamaguno zodok lita sundi dati.
4: Siyaw, siyaw.
5: Ay, siyaw na diyo, zo. Ahad ko nang minindad.
2: Isyaw di tiya hong. Jam ko si Sam tahong mapad minit pa si kay minandad diyaw na iti.
3: Oo bo. Isyaw na giminabos na miyandato ko naman manaw ka no. Nung noyhan na gaya do sunod ko. Mugot na gina mamaguno si kay kulita sundi.
5: Kada ko hodong bo. Nabo po hodo kulita itindahan nun di tino.
2: Miyaga ko. Kaya hada obo-obo na pa'y talunalo ni Timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
5: Kaya hoko no, o gumuko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na daa kanto. Liminuo vagutizan. Mo'y di vaguid pagagawasan. Kapungo di?
3: Ano vagu? O gumu na ko zo pangimbahasa no. Ba, ano vaguin da doon no? Kano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

0: Ay, kopibosian. Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
2: Sa himbaan, boss, kadasan, saba, VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw. Tamoy.
2: Kanaw, kinangaw.
4: Dapat na jam ko to the tahu mini to dong usubabid paguna to ko to pinay ko ngavin na ikot binasya mo suwato may mga tanto na po ko sa imban boss do kadasan tadaw may no niti tahu patadaw om tandak na di kalamasan taga himunduk do buhan kamatan na aopiumanan ganito pinay ko ngavin nga kuwa po nga nga tumbaza anzo nga po ganyo muat aniti tanto na pada agumu dia zuri na da mga ipangamot mga ipangamot na yung in KDC tanto na pada kiva da mi dandi miyampay da kinabangan nga vi nga yun na nung songyan da mi dandi na po nga aniti kada bago da hain bago mega din ang ngoto kao diti no di hodong na DJ Suga kumani DJ Elestad inuti ikinangan tako dito nindi kakamay na dami dandi om hide wago kay kot kan ya dandi ingka na ito pinig ko nga mi kada da gisam hadangan wago kinawangan to ano iti nakatawbi mam to pinig ko nga mi kuwa pa nga di timpo di taon di ISO pado ano iti telephone do piyabit obit kan ya mga ito ko piyagaho di timpu di ISO po telepon do piobit obit taon buong nga padan nati taon sisam nga padan inko to komidan di mempay kinubangan nga vi to nung kiva da telepon ni dam ni dami na pao gami ho o mabito na inko to ko da misomo midan di mintong na po da jam kan ya dadi misomo to ko da jam dahin ka aka jam ko si zam batay dahi ho id sebagai da po mitran dahi ho id niti hongkod na pamabasaan eko library de dongongon kapatuom day ho na jam ko si Zam tohongo pod minute o oh, didi in na po nga timpo di pagu nga bayno na po nga kaubasan na pamay da kipa di obas may da niti himo pa minute itimpo da miso mo om kiva na tayo mo toko da niti WhatsApp ada katobi so niti ka kalambat so tapi auzo kay kot kapatering ka mangan konsolo kamay di o didi nga iyan no timpo di paguhu om timpo bay no agumo piso bazan kan ya nga ko mga tabi ko nga vi kano timi ang bus mamohis do ginavon pay hoso nga vi tanga basin bos do kadazan om nogi do jam ko tutu nga pon minit na tino om komos nga vi o pason diosu om kano kano kano mo kinango kusiman bos kadazan na ikot binasi
5: katabian tadaw tagazan na kamatan kumasa vi

0: Songyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan tako mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusubay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.
1: Tumiyomos magandang o, mayan pa ni DJ Ben. Hey, hey, hey, anong kanaw, kanaw magandang o.
2: Kanaw kinotoko ko zo di Maria Kadaw. Ipunganan daw, manong katukod daw, pambazon ka. Pas pa rin ti Jose di Richard Bernard Mikil, om Benita Lajuti.

Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano sa ngobyan mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong ay buduvong padam onom nasatan pagunsaba do ontok katahungapod om katahungapodam iso buhan kohimo luvong ay buduvong padam onom id hongkod koysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan luvong ay buduvong padam onom nasatan pagunsaba kamatan mga mat isampuvan, mamalamay, pinungan.

O pipasyando dong sa mga na jam ko to apat ng pa damo na minuto dong sa vab id pagun dot ako. O pipasyando dong sa vab kadi paladius binsuan palad niti kumada sabi mo kinungaw do pasayimban boss karazan os wow tawanya tabi pipasan kadi paladius Johnny Joe ko pipasyando dong sa vab kadi Johnny Joe tabi pipasan Ipol Eric Ibabasan na tarao ko to hu. Om katabian ta daw tagaso na kamatan kadi ipol. Om hansan da basi o pinaposikan na dong subab do bay na diti. Om abasi do nipi day kasundok ta. Maria Juhan Mamasa na ko pigpi o mamasa na manginom na ko pinga pero dong sa public TV bigyan kanya taraw kondangan pa digya de damin patay tay ko kiwan na gidi nak niti na kiwan no dong ay taraw di bayan niti tanto no po do kiwan din na pala na hay do bongason tay ko mahik ati da kampung patay tu taraw kondangan anau bigya taraw kondangan niti na minagano ni do dati siti man taraw suva bom taraw ko himo nagi tadaw ko onom dati kumadi bakalan siya nga pila tadaw ko onom om yun o ananaw di o suti kani tapi na ikaw nga vi ako po nga katahuadan kumadi so nga vi di Facebook na Sabah BFM Dorothy Fredelin Jeffrey Gilimon Shalom ko pivos yan kadi Jeffrey Gilimon Manjakong Majuna Christopher Marcus, Quiranus Lucas, Haira Kim, Papiposyan na dong usubab, Mantad, Zico Edited, South Korea, Katabian tarau kamatan, kumada toin sanan tuhun, dahi da Sabah, dahi ti KDMR, dahi ti Korea, ka, Rosie, Omi Pony, Posik, no, kanao dop, no, po, kanao mungay tomu, ka, ay sogi akalaja, dahi ti DJ tu, humasam, no, po, dahi ti, oh, humasam na gini, no, id Korea, kyo, Haira, Dati mga umasam nagi ada da umasam na ino aw na di mag kakalanja kan ya nga iyo no nga dino nung umasam o sogit at ikozo dino kani hera na iko po nga ansan na babasi ko nga vi dino kumada soin sanan tuhun nga vi do sabah dino in Korea do babay na dati tumay mo do ina in kansanan na tumay mo da nga basi ko nga vi dino kyo kopi mo siyan tanto na po kibara tida menandak kau datang video kamatan kapan nanti itu ni nanti kepenandakan kamatan gani Haira Elizabeth Bet Alga Sidion Kopi Bosian kumada tain senanam tabi pembasan kadi Alga bab kano tumi yang bos makin mau do kesembahan bos kadazan so ngapita kapasih id bos do kadazan

0: Hey hey hey, opi mo siya nung usubam. Timpunay to ko, talaw di team yung pay kidum di omis ang boss di usual. Man talagay na ito sa imban boss kadazan sa BFM. Ikot din na si, usual ang tumay mo. Kanaw-kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Pazong labi kadazan kapabago, om tangabasi.

0: kon ko iho nopo kusahimbahan makadazan nga manakopayhan don kapavago di hobby paintunun
1: inamo isikoy dahil sapa BFM kusahimbahan bos kadazan noy ko pinasi oswaw tamaymo.